0: Tan si Cordillera kaya palindo ta kanta ke kamotian. At si Cordillera Blanca siya Cordillera Negra siya Shumak, kuya kigan siya.
1: Kamotira! Isa ba?